0: Tikat ni mekoes an ngam Church of the Transfiguration ang tahi ngam haanghi tin keka. Ho ye sinta hangi tere tengi trahe yen ro i ala ngam World Press Fitting rahonya Judith Norbert.
1: La karat in yiro kare asa angi tinang nyoro ju ngam tanga mana topic ingi aram inlan ngam press fitting inlan in wikun hi nangat leng inlan i wikun re yen hapo ju asa tinang nyoro ju ajwen inlan hi harut ken wikun re ye chana romang kun ye chana kayo nyu ba tayeng re ngam rane inlan cha yen kayo nyu nangat tap yeng re kahu mya cha nel tawa hila natu firm ngare ta iso mat ku ten nga changa na et la nga la nga yen ku ten ngam yeng o na le nen nga ke tu ngam ku no na in o na bu no prane a te o a ko anu na ka wa li ya na me ji ya po na nu ta ko ta ho pu ta ngam ni po na ta pu yen kum le na la nak lo min ye o na kirang no prane a te ab yeng o cholesterol nga wa ye to ta ho anu na ok tu ta ngam ni pan anu o min ngana nangam nye ye ona kirang at ko ap tanga go na ve ku ya na ko na pu po min na jek alun ha pri anun ko na kawali anu rane a te ngam ye nye pana anu ta ko te pu tangam nye pana anu min lek len o na kirang lanak lo ngamala o intri nga che ngam ro ju ta ve ye nye tangamu tayal nang ingin ro at ku ngen den hagut ken me ku ndre hang lon ta min ro myo ngam kun cha nang ha ke na re at chul ra cha na go panang ka le man ne min go nga cha ngula la ka na po ku cha nga ang ngu ta wa chin tin ta kirang na wa na cha na in cha nen yeung

panatko aja na ngati lanti na poku kuandre na ulala kagen pan wana aja nguyen ngati angaraka nya hoken nupte re mencha atte nang ki aprenu yen kale fu sanu kumle ran onamut ni takum nye na pu ngai mena hik langam nye taku kumle kura na pu tawaj angu na in cha na in yeung ta lek tan jin chura yen go ajwe ka na un tangati namat ngo yeung nye ne min go min lam yeung nye unang ha go na pu ku ku an re tan pu yan yip ngai nye tangati in lam tang han la lan ha pu hang ra kang ku ku an re ngai min ngam mu hang hik la ngai min ngam nye hang le ngai min nang pin na chu as pu nang pa ku ti ra kum tangat chum ku an re Angu ta kora ane ta kali go chuchu tra yen go sati nang nyo chung ai go tangin lan hi ai hapu ku kuon re ai el patire a hette yen in ring am ni hette yen nup chuku a hette yen nup chuku yen ni hette yen nup chinen an ap ni re nang in nup in lan min ne go yen chul ka yen ara min na wa ye tang am yeng re nga che an wa nel ngam pati hang tang ru anu nang ati re nang ku ku ngam ni re Nangawaya minu kata ipma mukara yen chul kawen mnain yunga. Na kun ken o. Pa nangakut ngara chuk ap vanayo na sili min yunga, sili nap yung. Nga yen chul kawen ap in yunga entri nga yen yin ipati na rapu kum yin el kawen. Nga yin ngan ipati nga ure sej laku nuptere. Tan gaj nupku nupte. Sej laku mufuta gong nuptere anga. Nga yen gaj anu nga kun chut nga nupta gaj sin nga malna puta ku yen ufuwa anu. Hanga tin lan entri wol kangen ne lan hi ha sej kunti rentri yi aing el ka hoyen nupku sej kunti re sin ngai malai lul kam ne tere ai sej gong u yang ngai jang angai minang yi he empati e la po ta kum tarik min yi ha angu nyen ne lan yen ngati pan wang men ri amin ye nga me ta lek ten me am ta yo ha he ten entri han ngati lan ngam nyi nat yi win tanup in wa pan in wa ko entri min teng kang ngen ta mut nyen la la me me min ye nga ngai po tra ku min ngam nyi ye ra thet ngam te te me ma po ta ku ta lek ten men te ta he ten amin ye nga ku chek al me men ngam nyi na tong gong me ne te me yen ta u sa no yen sej lang gong ta me sa gi ye wa an re min me ne pum nyi at ko me ye mang teng ngai empati ha ping ngai ngam nyi ngai min me ke pu lo na min at ngai kam min lan ngam han ne tong min me amin ye nga am ta ku no tam ku on re yen ang ngo ta ngam ngam go in het ure ha et yen ta ma yen re en re am kam man am tat gi tak bom ipati ngai ye me re wi fitting bottle lab nyi ngat ko en re anu anu en re se la go ju go nup an ne ni pe lab nyi nup ku po at ko anu na tha ma ken el ta fuk mak na se che na het at ko nang kiet wa ku ngai sin men na wit wa ku sin ang ta pu ngai hek na wan to ku ang ho anu na ngati mi o na fen ka ngen nup ni pe li teng sa ka ma nup ni pe lab nyin ha ga ha gi la ngan pan lek tan un ha o min lek tan nup an ne min tat ko lo min mu min ta mut nyi min el wa ngam nyi yin a the ta ku pu ang ye me am kam man anu en tre go ju pai gol tang ma ka nge nga yip ta pu en wa el wang ku na nga ti ku ta chum ku en re nga ti pan kam ma nga ya chum ku en re pa ti lek tan chu nga ti se la go a yo ra pan ta ve ka ta medical nga min la ni ye ki ta bottle fitting in ve ni nga ji par in ye tak ta nga mu pai go kre ki tra im ka men serven aru vu wa ye ta me ku ta le kre ta lek tan nun ne go na go nyo na nga ti ko re na ki tra im bottle fitting Heten golpari mine chuku menyi unangati lan ngai minang phom gara ngo tam tut at sech ka el hek nang yes lang a tha gi lang ku ngam po ha anu ko nangati po na ma ke na mi ye lang nup ala nu khat re ngam po o sin ngai mi ye lang anu na et lang ngai ke tup ta ang angu ngam ta phuk mak an nal ti ye mi ye ngu ku nup ane fitting bottle menyi ngai ang wen te kin chao la ti ai kun ra en ti ai pras pras nup ane ala nup tut ta ken ngar la pilen at ko nang ges lang angu nang i le ga ngai sin ngai sa tam pu hu pan ken ngar men nup mu ala tu that ye ngai wi ngar anu na tat leng na hol ngam tut pu ngam nyi at ko ai nga tin lan lek tan yin ai ke palon tang i tang ra yen go in lan ye a heten a in po me kun re a ha et in lan re se lo ku te re ye yung el ka ho yen ha wai ti re a ha et se kun ti re en tri ng ma le ha po ta ku me kun re u a yang kem ta vut ngai pan ping men a cha ayo ga he na